ada dosen duma gajo ba ciwila blamno wirjor mar biljon gati dai dosen nintano yo mofanga wang jartpuri ma kanno dawsir jartpur blik ma jamenan duore do adai tingesel nan nimtano nawbe tawursel matano badoka urle blik ma muta hama kangbe lingdi jonsen mo kayno adai jose kaba wara jartum kayde ma kanna fer kangbe ma ding ma kanno senatrice wa danyo mofanga kalmo jom mo kayde ma kanno wang yo mofanga sar kang be galam no da kanu se haifet dikmi 17 na o sen do sen kayna elan emno su serena.

yau wa mai jami'a radio ta zama kaka radio mi to zabi to chama gebe kan labbe ma zamta mane to dum yana bazak kan joma bene to chom jaman mi net jaman ne tetel bono e battle of manda bazak kan joma dan mi to za za dan ba za ma tana chom jedi jedi ana na zanan e man makabagun na na zanan nama bafa na na fi october dan bo zanan nama ito ma shi wajina gwanja ma guwa tetel yeah cabin technic agidi rigobert agidiru gober ta doye be ta cuye be yama dina abiel berane residenten devkanya da maga fabba bi dim jab jin pafi ta galalen sulman minanje e fafal galalen sulman be me ban be sulmana ko kopiya ba munno be na parki ge da fafal bana maga da be kana fabba daga ki ba mazazin afrika na abiel wala agidina musa zalalen ta fa falon ka babu da sulman ba ka bin technique

Yawa, nana to chum German minute German na tetelia battle of Sermandan, dan brother kunjo dama ina kalshimbe e John Febe Apolina afaka yama intele mito zaimo to give na la beri Sermando ka fa fa la ben so to zama manaza masanaba bai ma da Serman mga tegna o vice president ma de o député akwe dama ina Dr. David Odingar Garmadin da wata su da zagware zaguaye zama pondong ma lich ma ban duniya runeli adan adam dina fond monetaire international yo monjalika gulma o zana gira akoy pondong ma lita ma mo ba durga bato yang lati basir cham cham ko gulu delegation gebo yang mana da mamo kalfafi delegation wala da mamo de bono bo fond monetaire international da ma dina Pierre Kerjean de doyon gugur de logira tere kina president parti gwa president ma vice president ma de bo député o kala magbar jugbe te yebe na yebo yeb yeb gouvernement na fali bo sunku afaka alaka don yaba shabwa ya afiyule tayi dare ki gara don yaba nan ki dan ka so ga yeni fa mamo go valla mamo so dura ma ga daya kala ko da ki dan so mamo nan kala don nan ki amon tiri tiri bano we kala fa bon nan ki dan bugba julo wala fa yakiya doma na kala hujur murcin julmur ki ka fa bwa nan ki dan kuma kana tan bu yau zama fon mondial magelenu kala yin yau gouvernement na sa député leon ko do far bare suwe ya ba matebe aga dole ya ba za ki dan wawa yau gouvernement sir chat ta jawsu malaka so yin bo ya mamo don tatlab sirman wurze zanhe ka de shi o general gwa na jama sai afasi bo ya mamo ta donga zanhe po gouvernement sir chat wala ma ngum na mata dongani ko mu ya na falifin dan za ya fana e mai ya wa pu masin e mazamo donga ba zanin ba to kita ma yi done numeric gore zo e zanata e ba bal shi la ye ka dir wala mu don be ka tomate cham cham zamo don ya zamo ga don ya mudan ka fana ga deshi o general gwan jama sai won dan ka dan bul masin tide dan be ala ya la mamu fa mamu gakana macha wa kama yawo ko kama boson kuyon bufine dama da ba to dan ka su nema darwal master chada sai liya a ugabul machine to minister ma de telecommunication akoy fa waya akoy da madina aliki shuwa mama ta fa ba ta sofa zana ta dorya ba zanye pa hotel madina radisson blue ko gurma ta yin fali wawon fana to cicam rin wala barsila bo dar walawon cicam uban cicam a da rin gura fa bo ma ta yi tiltide dan be a don ka bo ya mama ga shi na fali bo ma ta rin ara mo je kane dan bo sécurité yo wala bo nke ta yo na ki na bo ma ka re cicam ba ba pena bo culture yo ba ba pena ka faro dan ka da jaw kan yabo machine te dite de dawe zamu fa din zamu tinka mu fa boyelan na ga dubuwa e kan ba fa pil de kini kan ga hata mu ban kan ga hanya mu ga dubuwa yin ta mu mu zaga kan kin da mu furba mu zai yalla kan ga mu ga din kan ga lan za fa haka da yin gina ga yin mu no mu zaga kan ga yo fa o agent tonen li a tite dan badar walbe bul machine be a don boye dan za shine ya be gabe makana kana tana akoyo yo bai sermanta ga fil himayi lata zata yani ka zama so ga ta yana sa don ya na fali buma kyawa na buma guvalama mo kan jota tilaye da mo dina luwa ko gol republic chat puna buma kyaka so ga don ta la kaso gbadul zama de bungon kita kamo tere ye gboga ga pili na fali makine a tidi na fali bu makine a dan zo tere ki po maison national ma de la femme kul ya bata don kul ya bu mata don ya la ye zama de bono bo
don boke tare gbe mi ta fa bwai ko gure zarawo zama Nations Unies e girba ta ta kina zama sirman wanzu o komisari ama Nations Unies ta kina zama sirman ka zarawo ga in rabo na fali bo refugee o komisari ama bo refugee yo gure ka zawo da fali bo yin zarawo be mana ta bo zama yan bo be bo ma kya no dar ma dar za a ja fali ya zama goyo ya ka bo goyo hima hima refugee da walbo hino za shi mar bo bora na fali bo ma hi barcel ayino na mai za yan la barcel bo man ayin kan ayino barcel ma kuma zaki ne dan fadan a shi na dar wala na fali ya ka za ta za ayin bo za ta chu bo ayin zama da bongon ke tayo ka refugee ma yan manu o hayar bo na giya ama arana bo manin ka zama so don wo bo na fali ya ayata ta manaye zata ban so zaro na mulbuai yo afazanin rima bata so afazanin ma dunya rumo kabo da yenin ta bo zama don yebe ka afazanin ta rima fin october zanin na za ban bo ka zama so gbujur manaye ka fani da mo don yebe ka fana mo da fana zanin mo da ralan mi dita mo da na lilta ko fana la mo ye faril ma ko ne ka na de ya fa yo mana mo ye mana je ya bi go yo yo be wo bunu hun yo go ye ma go yin ka gol te su za ma mo de bo secrétaire général ma de bo confédération ma libre des travailleurs ma se chat CLTT na za secrétaire bo de ma din Ibrahim Ben Seyid te fa bwai ne yo fani a jeta fani zama na bo sindika wala ko guvalama ka afini ka guvalama madon ka za sa chat kama ya la zama mo do ya po to mana mo la da su kan yale kama ya la falil e maso ga ulu da ya nu la ka be ete e wala kama do ya bun la pa yale bu ma ben sayid ma fa ba da su akoyo yo fa sham ma kyano gebo yo shamu adonza noko adonza za la ta ya ga fa kilili yo fa na za dina pali deng gure po pali benga o za na ta fara wa da jamana ba za nan ma yebe ban la gan kan ki na fa ka be she ko fa shamu pali yo ko so pali o a ka fa don ba kar ki ya adriki ama gaba kar ki na ma ma pali ma kwalya yo hu kukun am lomba be walu ene kukun ene am lomba be yo zatin barwe dan ha makel kel te kine suo semen li adam te guye guya papal magach.

suba dan ya boswaya ko shama gebo ko zo afashi boye ateki bonor bo pali wochi nan boye rima sawale yo kayan man bi namako biye bulta sano anan zoga ngan we kana sileli ka balma yaman de dan ta lili mu ya bujin salte mu ya unkabe aya pram barki folo dan ya pram nona ko yaman de te abaki kayan biwa yang bi akamau bigniza ka ban da tilka su ga sirlal tokiya ko gul gaba ga yan fali bumau ko afini mama zarga no be na yan ya la ban ga lenon ko mo gulon ya fati ku e wona so to don na ma sai ka dibliye ya gbadu ma be ko ato be mar serman akoyo be mar jubi lan pribita so ko poli meta fizama ka ben technique mo so za la le ro ko fa fala be na so hin fali ki ba ka ben technique

yawa na to chom german minute jama da pitet na ma ba da pinju de ma di no gwan pan jo na sa ko fa ko wali a mito za mo de kinza ya ba tele dan to gebe ka da so to za ma na za ma sana to o ka bin technique an fa ban la pil ako abiel mbera ne na da ma di na ala ya zama ba ka bi te ne gwan za ta gwao ako ya da ma din agidi edi gober akoy patron jan so ka bonu samzanu goro ona yete dia ta me puni dama fa ba bi dimi jabji pa fi balwa fis mi ko ula pila ya go gebe ka gebe resident tan ne we ka go ya kala ka dagba zama mo do ya ka bin tekne la ko yo ba resident tan ne ko yuta yo mol ta yen ngini mi ta fa yin gande be wala mura ka bin tekne

kigi debeni ki masanun kafi kigi debeni ki saratun turinga tikina kaenna ne devan turiska tame wa kaen me fudina roje waido kaen doktora kaen devan talamo kaen devan tuke tame daud diksa sasu de jafta falamo kaen sakai tukura nun kafi devan tuke tame kaen ni kisa kaes lofudong galvi masanun kafi kaen devan tigia kaen devan tuke ngolo ketame sumai baga umadi ili isa baga umadi kaya nglufu don pongoro kaya nikisa pongoro nong kafi kiki debe kaya nyan jok di kaya suluk nga era kaya jafti fi era kreo nong kafi kiki debe kaya nikisa lilini vika humfu nufay fedina devan tuk ngolo kata tu eta kata me yona ngonina kaya nglufu don pongoro kaya nsam ngana kaya laun gang bol kango kaya nyan jok di kaya lamdu ngonina kaya nga jaman tani lokal maturubali nero kaf kiki debe kaya devan tuk kata me nsam ngana samaya mhaana kaya me kadisu jarmat na kain dokter pei devan ketangu kain niki se kain nong kafi yan marki gidi kigi debe kain abial kang tolong barang nudul mara.

Wacce day mo ko manor be lin ciap gabar no ko tan mo ma wal takka ga da video ko nan ngi ndio bay ji mo mo rala be le pilu ji be nga saka ni temin ja kal kal mo ko mo ka ko abar no mo na ban ka te mo ma tan no mo kiro te hala da di wacce ge mo ga pilu ji be re mi ngi ke da kanang ya ge ru mo ma tan abar no san dio mo a undi ka bin net teknik yo mi taral mi ngi ke de ki mo taral mi teknik sangi chan ga gi di ru be ra ita ma taral mo ngi dran ngi kiro ge te jan ga abiyan bay re ni lunga akola ndri ji dan ten ga di ge ke de kara ge ren mo gu char ngi mo yo mo chalo balwa subu dai dan godam mo tegal leena jago lu ngi dai na taga ban mo ngi sondu nario wo kuro mo nario chan gal yo nen ngam dar lu na kanago yo jeringa wa ya ibrahim de ay ngwa chege mo yak manan de ngi de de manan ko ba sakani te mi jaga kal gal ay mo ko mo kala ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Liatana bara masala kana. Ani tu korke, yo koran chunga si kasi. Ani tu bulur do ni mariri, bulur si bi funu. Ani tu payaka ke, payaka sa kofi tu hamando ke, yo payaka musoi funu. Lai rapu farkasa, ha lai warma pu pit pit na. Koli koli ma pu dim dim ma, wow wow wow wow wow. Liu tanu bara masala kana. A little what do you call me? Sagayan balakan na mi ori fala tile ni te ma ori tan tile ni ban go ni mo ina na uru kan fite ma ko mai zu fi ko kon wa ni ni mati di ka gam kan gari ko tira yi an bara ma chang sa ba wo wo wo wo wo wo wo wo ram kyang gan ni nan dang ge Kang langa nita na ni, nita na teo di, tinian u tin toy funan su, turan zaman zami kyo, tinian u tin toy funan na lang ya, dalita kina karalia, kung si mana rita nene, si mang su kurang rita nene, tinian u tin toy funan su. Kong simbang na repitan kanga kisu sinemang su kurang repitan kanga wo wo wo wo ulam ulam tiangga li dan lime kuan kulo matu sunda dumbana an kulo matu sunda dumbana an kulo mapai sunungusa an tata kumuli na uduka jamai na kumuli na uduka tandiri sun kafu bagi angia kafu sun cakamla ramikin kiring ting Sun ja kamla ramige ne kiring tiu kamla chara mige ne kiringa ye ho ho ho ho ho ho kum ali ta kine kar ali ha simbang na ali dan di me sin mang su korong ali dan di me bitan di su su su pulam kia ho
1: ci via fat me di dogo yam deur goro jakina dok fidi yam be nina kidi jakor wo radio na katana kali hul la dambasi dida tadi yam basi dida jawo na kiki chida bon katani wanda ni mi kolo yam deputy gina mbade na sami on docteur david udengar ngari maden burmi ka mana wala min fini akoi na akoi fina akoi gina Azini ata vok miyamana FMI sama vokozena sama miyamana Pierre Ker Jean. Suma azini mbadi mbata itanida wani vami deo umeyaza halamu dan depute gina njunu ziahur sun mazari azimina alata. Awan sun mazari teo teo dan gol ulu sundi ya na sumi ekoli ya mbasa lana. Awan goli ngada ya mbasa. Dati abon ka tani wandani guwarnu mayambas madichata tani wani lini vuna. Avun me lili lam tani wanda hana na shakis maishuma na nga taya taya na hala ya kalazika hapa bia shakis na viti ya burma vina lini na nagaige. Zmina na shi urure tayini na deta tatabazari bubumba duki na doku hindi. Wani ngada ya mimama za na shakis na liwa ni kiandaga tani wandana wani... Ni dalmana guvernuman hina famon burma bo oni kini baktum bana ngada yaman bassa mbassa na lanse na itewa fazi kon a wani sumuna tindi tin bozur baktum da ni bur mer credimi an samay man ngada yamma sun ndatan minister na sam yamana liki shwa ni mahamad wani samay man mal vun tok non hotel radisson blue nika jamena tani Awani yaze kidi lisunda zidi dika tanida Alex Maisumana zinga focus kazenu vamenina kidizia awon ngole ningada yam gola nangolur sunda nangza bonga Baktum bana ngadem sundang latta wan gomba na ngoma ni begada na hangza na ngli sunde kida wana shige zine na halang halang wana zi bak kazi dati abon tani wanda ni ambas mairi chata tani na gagwa ni halana ndada li sunda ya mbaktum be danga wani ya imbaza waya ani ya shige sumda anga kava ngdumzi wafuri midang mina na nguhuti keng na ndeni junung gizuge ha danda taliruan mina na guvarmanta tin bomur mbaktumba awani gijang lisunda yam i mama awani yazi argana gorimina na zana ashige zina liruan mina na sumun waz uruzu jivirina tet wani azi gijang hi hadda ta masumai sumana lisunda ki zus gine wani tokani lia wana handa ta zafaru nuhur gongi ngolta roma litoko kona kanjamena tanimi awani azi arangani na godimina awani yazi iriza voke la mazira zana vosumai sumani yazi njundina ani vok maiman irim gatinda ni udu sundi sumunu ladu huri zida ambaran vok maiman irim tindo sumai sumana arwa gagol uru iridi sumana arumbas maziri wuyo mba chuka uri midanga na buladana zela zai tazirimi wana yazi didika tanan suma zenfi hati wa jiviri tetetere ni dadari wanda kawazu wa dumuzi pinteo anjunu zi ambada suma sumana zuwana mine na za ihuri midanga halampin baktumba zira aziteo a golon uru chivya awani ya iteo titeo til October buru mdakwa na kidiziani buru maimana padambio ya mdagada ni ngada ya msunda angani sunda hauna ugorimini sunda na ngladu hangteo a fiva mijivi uruna wana taika tani wani sumun fidi fi tazani wana sokboy mdeo mazibaza kama zibanda na gazi sunda angli ya ladu ni mina lin sunda njununga wani azindia dihunda na taitani wana iwaya hii ni mbawi dengani na kakavaman guzum kadina ndengadi ambut iringbo hile ildanata ambut iringbo hile ildanata ni lini nana gaige ani mungoli maana angada ya msunda titita yangani sama ya maana Brian Ben Said lila didirwani na myoro ngole tamu na maana lagi zinu angata ingolo alini vani ngolo dana iristinu na mbasiru wani kol ulu imama chifia awani ya ini kalinudi midokdora hantukudidi danga mba wani yada na denge wani ya zana buru mpokolcha wanuhura zimi jamene ntano na tukudi inda tanga wana zimi gore mtitayamba sima irichate taninpi ndokdor danga fitukudi ndatu wami wani sama imi dama lisu nka uradio ntano na zusunu muhu na midi ingu ila oru ndokdor ngola tirena la renaissance hospitalo la mitio chat shindu wana azi sumai sumana angada ya msundi chile na wani hinbaga azi dingo wani maita isuma isuma na nga chuka nga huma ndalada arizidia unda na teo titeo wana iburi kursanga maina ambado wani mboma imana vya vihuru zini doba vivu nzini na halamu wani mina na shlegi zini wani lidimi wani teo tutunane golean baru isu mdamsu wani teo njuni inu wani chuguzi taya awanda tukudina tambana wilitwa yadana denge awanini lali azi iritka tanida ya hafat maidi dogo ya maduru goronja kina dogu vashi ya mbini na hindi korvo urajo na katani asuma shumano humda da mbasa burumi ini kila tagla hankaka depuna deo didiaw nana halangmi angi depan karuma suma suma na vura jona humba na shay urura urde parta mama mayo dana ini na dew arondi suma mgobo na ta tata te urzi minjamenen ka tani shay ya mong ili mayo dala kabia tata holongi bomi kielona ba atayi tani suma suma na yarwana maranga sawi na dewdi hana gainma suma na vur azimi ngonba na kila tagana halangan gatewa yaka segedi depa iman gigi na halamanga kaka vura jona umbana tep manduan dan gaduhan ki depan ma lietna homa umara mugumba ki sumama mi anda tep manduan dan gatan ma adawa chang basa ki sumama anmar nga pastor manase makna di ani an holong ha wah wani da depa kandak wana se mangati wa vikanga halangi mini nga livari pur ma vino na yoinde ni depa hindaki kai hawami an gi depo and hani ma pastor halamu lot ki sumamami katisisa kona kadir ni felte ngon ba de han gam tep te manwana yan ma pastor arab na Barthelemy anur karter ngon ba dena gag an gaze tep civia Fatma ida ti dogo yamma baragoron ganna di dewduna kidizia di dewduna hindi korwora don kartani te mandu hiyan ma colonel Ezekiel Gandai ki sumama colonel Naji Lawan Bernard Hangam depa ke sumama na halang te ni selang linga munun si so le kona le alon mina imba faita

Terbara komunike ani jani ben si hanga durko te danu grup komunike te na ena ano dudda ano durra ano ano sanga ano je minister ano si hanga minister ano si hanga faragre mre ano program ano national ano lit ano durra ano sanga ama amaro mission kar erdeni ama mission jani ano dawanga ama turkir ni ano turki indiga erdeni kar ni mener ago tuwe gente ga tejeran tuwe gente ga jahar ba ano durra ano inano amalia sanga te gente ga kar chike tejeran amalia sanga majan inni na goende tanga na goende kar ngirore kar ke chika na laptan ano kar kar chi ano go doctor inda ga laptan te dur ko chike laptan te dur ko chikana ago yem ano yem sita sharano yem sita sharano fichinga or ju ano fichinga goine lahadi yem 20 white ano erga gana maraka laptan ay go doctor ne cheki tejiran angana bazain yerki angana otu tero amali ay no sang dorra sang dore amali ma majan gende terbara ina no rainde ga sa no intra rainde ga tena odur ay no consultation na tena majan consultation hondona olja no moski kanchena yom tiza ay no urundu ko jeka bedine tejiran laptan ay no go doctor kaarin menel chinga angyana amalia saw dore yerkena uddu terere ago yema ino fichi ino uljua ino fichi nga bedine de yam 16 bedine la haddi yam 20 white tena uddur amalia sanga majan tajiran ino programa ino national lead ino contra ino durra ino sanga ino dudda ino durra sanga ama ganna marafari chengre ang inate deo merera forsa te za yerkena de o durterere rado na majan amalia na majan tejere yum ayno yum 16 la hadi yum 20 white tena ayno coordinator ayno program ayno national lead ayno contra ayno durra ayno sanga ayno administrateur gestionnaire Abdelkerim Bukar Ali Mre tafoterrene terbara ayno terbara communiquete correct dringana communique dawa ngana ano angano da shishar dinga faki ali idris kar nyamener ki karche sajeri sharar bener ki faragre da shishadi da durko durra shisha da weretedi tajiran da mondar di da durko da ano inano ambasur indiga tena da made da lahma anade da ano baras ngade da sukar ngade da korakar ago radio tafatne ne teledi faragre ang nimuro ma braanga nimuro na ertel humana marta de si sa foe ko no mare marta osi sa turusi marta isi sa osi digiram sa tron tigo humana marta isi sa isi ko no mare marta osi sa turusi marta isi sa osi digiram sa tron kabin technique